0: Si
1: Dia pakai tangan ni mu. Itu panjang. Si abihim. Si abihim.
0: Si abihim.
1: Begitu? Iya, iya.
0: Si abihim wado obihim saru'a.
1: Zaku'a.
0: Si abihim wado obihim saru'a. Wakulu